0: manje baloyi akamchini kuna Louis Batiste mshivela ka wona wing set legnene mahungu ya radi Mosambiki vanhu vambiri va luzela utomi hikwala ka timhangu timbirhi ti nga ve ti humelela lomu ka provhinsi ya Nyembani a ka vhiki hundzileke na kulori Arimindu Masingi
1: a mhangu yo sungula hi mhakele a dropeni ka vilakulu leyo munhu a nga ve a chayisiwa hi movha a ya mbirhi mhangu hi mhakele dropeni ka machichi laho loyi a nga karhi a fambisa movha eya tivhinga ni tibu leyo a dropeni ka machichi aku kala kunga woneki a swikombekiso lo maruweni ku tsutsumisa hitamu mova patsi ni ku chembela mova na vadakwili hi zwona zwinga mahale zwa ku timanguliti ta timbirita mova tisusa mihefimulo ya vanhu lava vambirhi hunguleki giviginyikwa ka mutirhi ya radio Mosambiki ha Adarto Fumane na kuhi munyiki wa mahungu laha kumando provhinsi ya lepe riem loyi a kombeleleko a wu xinji ka vachembelo va mimovha leswaku va fanele a ku hlonipha a nawu wo ta mafambela lomu switarateni ni tshimatshima ya ku hungula ku xililika ka mikhata lomaruweni
2: eka vafambisi va movha a lapulayela futhi a mhaka leyi ya ku nga fambisi movha na vadakwile va nga tshuki va tsutsumisa movha kasi hi ta kota ku pumba ku luza ka vutomi ka vanhu lomu ka switarato swa hina bya lomu provhinsi ya Nyembani
1: Adarto Fumane i tlhamusele hi ku landzela leswaku hi ta wu gevenga lomu a provhinsi vona va ve va wonelela mhaka ka pande ya ku nghana ku wonekile a ku a munhu a yile a tsema makhwati kutani ku tsema misinya na a nghana tisesa ta ku amahatirho lowo wa wu tseme ka timhandzi hambini ku hisa ka makhala
2: swi makile ka district ya panda seni ya ka swa ku bekwa ku nga khomiwa manana wo karhi wa 69 wa malembe loyi a nga khomiwa futhi na hini 200 wa Msimbiri kambe loko a khomiwile hi ntirho wa maphorisa a nga zange a kombeta magia nga malicensa de exploração leswi nga mahale swa ku a khonwa hi ku loko munhu a karhi a mahatirho lowu fanele ya ku ve ni malunghelo lava ma mu mahaku a ve ni timfanelo leswaku a maha exploração ya marecursos florestais
1: Adarto Fumane munyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM kwala ma Nyembani na a khamusela hi ta fambo wa vhiki nga hundza loko u vulavula hi timhangu ta mimovha swin'we ni gevenga
0: Achikatini lechi a mitiri ya kuoneleta switarati lomu Nyambani hula ani yi vulaku leswaku yi vekile a va woneleli lava mahaku zontlhi kasi ku chikwatisa a mafambelo lomu ka switarati ndzhaku ka ku ve byi onhetelwe hi tipfula leti nga na ka nguva leyi ya haku hundzaku a ku wonela loko ku fambela na ku ve ku langiwa tindhawu leti ti hundzileku mpimo hi ku onhekela eka switarati bya ku hambanahambana lomu ka provhinsi ya Nyambani a murhangeli wa ani ku nga Administração Nacional de Estrada, Munira Xisiko, e olha já que o atrilo, o lula que veio com o chicotice, o amafambela manene, lumuka, jitarato já com a banabana já província em Nyembani, e olha ele com o fananissa, a estrada litiscala com o nyarim, com a panda, a estrada litiscala com a xingirtia, com o balo, ambicambe, a estrada litiscala com a estrada, com a amurungulo, com a distrito, e ali, com a sing, lá olha a colisa com a cozinha, com o chicotice, jita com bela com o chilom savaisha, hambi kambe ku vula tindhawu laha a mati ma fanele ku vi ma tsutsuma hi kona kasi ku chikwatisiwa a wu onheteli ga xitirato i hulele Munira Xisiko yena a nga murhangeli wa Administração Nacional de Estrada lomu i Nyambani a hofisi ya katan'wamangulo wa provhinsi ya Nyambani hi leyi ma haku ntirho wa ku aka aziyakayaka bya ta gondzo kasi ku chikwatisa magondzo lamanene i ya vanana na kulori Orasi Romão
3: A hofisi ya kata mumangulo wa provhinsi ya Nyambani yona leyi tshembisa ku yi ta kumeka na yi karhi yisa phambeni makungu ya ku vhunetela emitirho ya ta gondzo kasi ku chikwatisa magondzela Lina Pagula kata murhangeri wa provhinsi kutani mumangulo wa provhinsi yena loyi a nga va vulavula leswi a ku fambeni ka ku sangula ntirho wa vuaki ga ndhawu ya ku yelana ni ta wuveki ka mabuku hambi lomu ku tonga va ku tirhela kona a wurhangeli ga xikola xa ngomeni a distrito ya Zavala dzongeni ka provhinsi ya Nyambani Lina Pagula yena loyi a vula ku swa ku a hofisi leyi a yi rhangelaku hi kumeka na yi karhi yima swo fanele swi va tlhuka siku chikwatisa a magondzela
4: hi swi vonile leswaku a nkama hi nga ta senu hi marsu hi ta maha a munyikelo wa makaderno ni mapasta ya vanana va kombelile va khala kota va papayi ni vanana vona va khalile hi bloko

0: administrativo lei, e tô vunetela a va professor, e vunetela vona diretor wa hina, bata comanda o gaginene bo ku bata veka mabuku ya vona hambi ni secretaria ya diretor. Hi kona lomu ka ngela le ya ku ichukwatisa a magonzela la ka tshikola le tshikota zwinwanyani zwikola zwa lomu ka province ya hina ya Nyambani, hi ku hamati va ma difficulty lava pasara ku ntau hina kota gabinete le ya kata governador hi preocupado nguvu hi ku lavetela va parceiro lava vato wona a kushaniseka ka vanana va hi vunetela ka suku hi andzisa a tikuga hina hi tlhela hi andzisa na yena n'wanana.
1: A murangeli wa ku yelana ni ta makungu wa ka nhlangano wo vitana ku swaku i Fuzoko Andre Tembe, hi yena loyi a nga va a vula leswaku nhlangano lowu yena a wu rhangela ku ta va wu simama wu seketela a mitirho ya ta gondzo a katixiritu ya Zafala na ku nga kona koci.
2: A va professori lava nga vadyondzisi va vana va hina va ta tirha kona, hi ku a hi mukeliso a mahungu ya ku vona a va nga na ndhawu ka ku va tshama ka yona ka ku va ta tirha va endla va le i planification a ndhawu va ku va ta bekisa a mabuku kumbe va ta bala a longoloko wa leswi va ta dyondzisaka a vana va hina.
1: Andre Tembe wa nhlangano lowu vitana leswaku i Fuzoko ku nga Fundação para a Solidariedade da Comunidade, wu kumeka na wu karhi wu seketela a mitirho ya ta gondzo a distritu ya Zavala dzongeni ka provhinsi ya Inyambani.
3: Ebongele a chikara chin'wana cha provhinsi ya Inyambani chi fambelana na ku vi ku kandziya nhlayo ya vanhu va kumanaka ni mavabyi ya dzedzedzi leswo aka distritu ya le ka Maboti na kulori a ri Mindo Masingi.
4: A mitirho ya ta udaho a distritu ya Maboti n'walungu ka provhinsi ya Nyambani hi karhi kumbikisa a ku xukuvala hikwalaho ka ku nghana a tinhlayo ta vanhu va kun'waku hi vuvabyi bya dzedzedze ti karhi ti noma ka siku gin'we ni gin'wani. Lomu xikarhi ka ku langutela ku a tinhlayo ti tlhelela ndzhaku, wu kona ntirho wu mahiwaku wa ku nyikela gonzelelo ka vahanyi lomu migangeni. Gloria Alfredo na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta udaho wa sati ni usingarele a ka Mabot i tlhamusele leswaku hi ku fananisa a ka tihweti tinharhu to sungula ka lembelegi kusuhani ka 1500 wa vanhu va nga va kun'we hi vuvabyi legi gadzedzedze. A tinhlayo leti kota yi nga se na hiwulile ti komba a ku kwela hi 1200 makunu a mhaka leyi yi karhi yi tisa a lisongo xikarhi ka wurhangeli ya ta udaho laha ku sunguleleko a ntirho wa ku a tikhari ta udaho ti famba lomu migangeni ti nyikela a gonzelelo ya ku ti fikela ka vuvabyi bya dzedzedze.
5: Estamos a fazer a sensibilização nas comunidades através
4: da carreta mutual da saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de saúde, que é a carreta de Niku halatila mati la makumeka ku lumuka zvikotela zvifulu hambi ni mapineu zvonke ni tsimatsima ya ku aubadzulegi ginga sima misigi kwela chingwani uya chipitali lukuzwa ku wahisela
5: para fazer o teste e também fazer o tratamento correto.
4: Kula ulaka Gloria Alfredo na kuhi murangeli wata uda wasati ni usingareli a distritu ya Mabot na kamusele hetiru luma hiwa kulo mchikare ka kutsinyiwa au banzi ga dzedzedze.
3: Basi laka hunguleki chikele magumu kala hanga malangisele kuveta kuchikitsela ka mishie nyamuntla mangula matzalele kumatla magunzo ya minato majwaloi Luis Batista veyo wanhelela michini imshuwele ngisetiginene ka mitiri ya asimamu kuyara dimsambiki salani.

0: Gichili wo sangula longoloko wa mafambela lomu switaratweni a xitichini na Justino Marcos wa ravigata gondziselelo a usikeni ga maphoyisa hi chinyimu cha provinsi ya Nyambani leswi hi wulawula hi maphoyisa ya ku honelela hi mafambela ya lomu switaratweni. Hi la ku tiva xungetano hi leswi byi mahikileku vhiki gi hundzileku andzeni ka huni leli magondziselelo patsini leswi nga tsalelwa hi tlhelo ga ku yelana ni tinghozi patsi kambe ni ku homboloxiwa ka minawu ya mafambelo ya lomu switaratweni. Hoya hoya ba Justin Marcos, ka longoloko wa hina wa wazibili ni wazibili i nyamuntlha hi sangula vhiki gin'wani leyi gi hundzileku gi fambisikwini.
1: Hi Bongile, hi lava ku cisela vayingiseri va xitichi le xa Radio Mozambique, hi cisela na wena mutirheri wa radio a kota ku twisa ka wena na a vhiki leyi gi hundzileko. A vhiki leyi hina hi nga gi sangula hakuva nyamuntlha wa zibili ta gi sangula hi muvulo hi famba na gona kala a siku ga tolo hi ta hi ta wula a matshanguseni ya ku hi tshamisile ku yini hi mafambelo ya lomu switaratweni. Hakunene loko hi lava ku hlola vhiki ga kona a hi kumanangeni hi timhangu ta ku vananaka ka mimovha kutani ta timhangu ta lomu switaratweni. Loko hi lava ku fananisa vhiki ga ku fana ka lembe gi hundzeleke ta wona ka vhiki ga ku fana ku va ni timhangu tinharhu hi chikile hi timhangu tinharhu. Loko hi lava ku fananisa vhiki ni vhiki hi watile vhiki leyi hi ta vulaku a hi wonanangi kambe a hi kumanangeni mhangu swi lako ka fanana hikuva a vhiki leyi a hi wanga na mhangu a vhiki nga hundza kambe a hi ri switalangi ya mhangu kani leswi
0: xungetano hi nghozi leyi nga da jaha gemu ga copela lomu doropeni ga Nyambani a byi twa leswaku a muchelanga ka swibukwana swa n'wina muyizile muyizisikwini.
1: Hi wa ta ku wa ha lava ku vula leswaku lomu ka kumbela ka vhiki ku nga final semana leswi ta nga ta ka handzu wa vhiki leyi kasi hi ta vulavula hi swona vhiki gi taku hi kumene ni timhangu timbirhi leti hi nga ti tsalela kutani ku vitaniwa hi hetwe ho ha swi vona ni ku swi lumukela. Le ka vilakulu kuma hekile a mhangu ya ku a movha uya ba a movha kulonu nga wonekele u nyima la xitaratwini mahetswi khato tsa madzanov 1930 a nga swi wonangi ku hani obi xitaku laha a yile a ya ba a lwi wa movha a luza wutomi a lama chichikambe a ku kona loyi a nga kanselwa hi movha nga tropelamento a luza wutomi a ka mhangu leyi wulaku lomu doropeni ka Nyambani a yi zangi hi kuma ku vitaniwa loko a hi hi pima leta timbirhi ti nga kumeka machichi ni le ka vilakulu. Hi lava ku simama hi rhamba avayingiseti a va tirhisiwa switarato ku nga fambisiwa mimovha va lava ku famba hi mikondzo ni lava ku fambisiwa lomu moveni kasi va simama va xixima a minayo va landza leswi nga swileleto va landza leswi nga mafambela lomu switaratweni.
0: Hi tshingisa ngopfungopfu a mhaka ya ku luza ka jaha leyi hikwalaho ka nghozi ya copela hileswaku loko ku cukiwa kusukela ka lembe leyi hi wulawula hi ku hundza ka lembe andzeni ka lembe loko hi wulawula kusukela lembe gi nga hundza kala ka lembe ganyan'waka ku ni ku byala ngopfu timhaka ta ku a va copela ngopfungopfu ni lava swithuthuthu va swithuthuthu ni copela va kumeka ka tinghozi to karhi ta ku daya ta ku bayisiwa bya hambi ngopfu ta ku chavisa ngopfungopfu lomu doropeni ka Nyambani. A musiza mu swi vona ku swi nga va swigelo swi mahisaku ngopfungopfu lava va mimota lava va vona va kumekaku ni tinghozi ta ku daya to kani ni ku siya mihefumulo ku fana ni leti.
1: A tirhi wu kona wa hambi ngopfu wu mahekaku hi wa ku hi ta wula hi ku famba ka program a tirhi wu kona wa hambi ngopfu wu mahekaku ni ntlawa lowu wa vafambisi wa swithuthuthu a swithuthuthu ku nga a micopelo yona yi nghenaka lomundzeni ka swithuthuthu a ku va mi tirhisiku wu kona ntirho wa hombonzi wa wula leswi wa gondziselelo siku gin'wini gin'wani hi famba lomu ka mitlhangano ya byi ma nga mapurasa xi lomu va kumekaku kona kasi ku va pakela a vanhu kutani kuma ntirho hi famba hi ya wulawula hi tshamela leki va fanele ku gilandza loko va hi lomundzeni ka ku tirhisa switarato a cinca swigelo ku boha makapasiti lava swithuthuthu achin'wana ku va fambisa a mimota na va nga tsutsumisi hi ntamu va nga mahe a ku hundza mimovha yin'wana va ya ku tsemakanya va nghena mahlweni va tsutsuma ne ku juka ndzhaku
0: a wu khwatsi va gi khula kambe byala leswi va kalaka va nga sechiwi ngopfu hi maphoyisa ku fana ni lava va nya mimovha va gi khula ngopfu byala
1: a hi ku kala va nga sechiwi a vonke lava va fambaka lomu a kapitalato ni va tirhisa a mimovha kutani a mameyu swi ri ku lanja va sechiwa kani lava loko wona lava va mimota a swa karata ku va kuma hikuva loko va vona ku hi liya a post policial kutani a control policial kutani group ya maphoyisa ya mahaku ntirho wu tiya ku jikisa mota
0: a hi leswaku va famba hi swindlelana
1: a jika nghena hi swindlelana a wu va
0: leswi va fana va nge mabeko
1: hi swo sweswo and a wu va kumi ku va secha hi siku mi nga tshama u nga mi kumi ne mun'we wa mota ne mun'we wa jopela and a wu kula ku va yela mapurasi hi kona hi ya ku hi ya va kuma hi va hlamusela hi leswi va fanele ku ku landza loko va ku va lomu ntirhweni wabyi a cha homba hi ku sechiwa ku landza a nayo kasi u nga nghena lomu ka maprejuizo ya ku kumana ni timhangu hi la ku rhamba lava va avenyi va mimota hi ku mi tata jezi a mimota liya hi yabyi va fanele lavaya a mimota liya ya vapatirawu hi rhamba vapatirawu leswaku a laha muxa va ku madikiririku a mimovha kutani a mimota kutani ku xava mimota liya chukona ku jo sangula muya a council municipal muya tsalisa mukhela mufamba ni mufambisi wa mota luya kasi aya nyikwa a gonselela ukutari kuta muhengeleta sani maphoyiseni hi ta munyika a tshamela zwaku a fanele ku fambisa ku yini lomu tirapini ku lexi chuona ku munhu oya xa mota a nyika chin'wana na nyika mufana basi famba maha a tax mota a rhendzelekela lomu dorobeni a marhendzekele hi ya yo a tsutsumatsutsuma kun'wana va gi khulile byala kula ka wena vo rhendzelekela a va tivi ku cini va fanele ku maha ni loko va chiyeka simafra a nga byi tivi ku a nga gondzanga u famba nya mufambi yena ni loko a lava ku hundza un'wana mofa a hundza hi xibaba a nga le ku a nga tivi ku i fanele ku maha yini hikwalaho hi ni phuluga hombu ngopfu lomundzeni ka provhinsi ya hina hi Nyambani ya ku famba lo mapurasa ni ku va vitana hi wonile le ka Zavala a munisipi ya Gisiku va kona va gondza stente yisinkwa va fambisiwa mimota va gondziswa le ka Nyasol nakona va mi betile vhiki nga hundza laha machichiwa hi kona a vhiki yi nga hundza hi vulavula na hi va komba hi timfanelo tabyi ndza kholwa ku i gonzele leyinene va ta nga yi landza i na va ta huma lomu ndzeni ka timhangu ha ku hakunene lava mimota ni micopela va nghena ngopfu lomu ka timhangu ta ku banana ni ku gandzela vanhu
0: u kuma leswaku mi moto taxi leyi ya ku wuliwa leyi hi yona yi tolovela ku tirhisiwa ngopfu hi vanhu van'wani va responsable va ni vana kani leswi a yi fambisiwi hi tindlela tinene ya tirhisiwa ngopfu ya tolovela ku tirhisiwa ngopfu loko ku nga hi na xapa ngopfungopfu a ka usiku gahombe masiku lawa
1: hi swo sweswo hakunene a ku ta ka ntlawa lowu kona wa vuna hakunene wa swi kota ku nghena lomu a mixapa yi kalaku yi nga swi koti ku nghena la phakathi ka usiku va vitaniwa va ya va ya teka maxi lexi xi vulaku ku va fambisa hi ni responsibility lexi xi vitanaka ngopfu i responsibility leswaku swini va fanele ku a kuma hali mundzeni ka ntirho lowu va humaku ku lexi vonekaku hi ku vo famba nyamufambi hi xona hi kalaku xi nga xi lavi hi xona xi kalaku xi nga hi xinene hakuva xa hinela a swikarhati bya ngopfu a ya ku nyanya ntlawa wa kona ne a ntlawa wa laveka hakuva wu ta vuna hina vona wu va vuna mingango yabyi vona va laveka ka ni leswi hi va vitanaka hi va rhamba ku va ehleketa va landza leswi nga swi layela kasi va huma lomu ndzeni ka ku nghena ka timhangu a ku va vona va famba ne tika makapasete va nga hi na van'wana fambisa hi xinelo va vona ku fambisa mota ni bohe xinelo loko u ku lava ku chemu dansa a xinelo yo hakamela u ku wo zama wona mota u famba ntawu u ya chikela muko u ba hakuva wa ha zama ku susa a xinelo laha yi nga hakamela kona la ka mota ntawu ha vitana ku leswi loko va titwa ku va lava ku ta ntirhweni va ta maha ntirho wabyi a va ti na va hi disentiment vixitilo na va bohile khwatsi ku nga buluku va boha a swilato va boha a kamizeda kutani kamiza heyinene va ta ntirhweni va xava makapasete mambirhi a gi n'wi ga loyi to n'wi pakela u ta vona ku na va famba a hombe ngopfu u ta vona ku hi ta mbeta xikati xo leo hi nga kumanangini timhangu ta mimovha
0: u wa si na wu lawula hi tinghozi laha ta mimovha leti nga tsaleriwa hi nga hi byela hi mitirho mi nga hi maha ku tshika ka tinghozi ta mimovha mitirho mi nga hi maha ya gondziselelo patsi kambe ni laha mi nga va kuma na va zamelo khwatsi vo laha ku horima minayo ya mafambelo
1: hakunene hi ta hi wula a siku yin'wana na yin'wana ku ntirho wa hombe wa hina maphoyisa ya ku onelela a mafambelo lomu switirhatwini i gondziselelo hilo muka pfuka ho mbuwa kunyika a gonselelo hi ta hema siku he uma kana ndi musikwana la wa hatsinjisa ku vha hi wa ula ula he group le ingenele ya mimoto nda hilo muka ku tsingisa a gonselelo ka se va fambi va vatirhisiwa switarata va zwipima lezwinene a geulila boko kula ha u pima ku swinene u ta huma swikaratweni nda uharamba hokene ku hingena lomu ka ku gonza hi tiva ku i fanele i fambela muni i fambele ku hi fanele ku ve naku loko hi lomu a switarateni hi mahile a 200 campanha de educação vial ku nga ku huwelela ku famba hi wulawula hi phuluga ga mafambelo lomu switarateni ku kumeka na a mapalestra de manharo lebyi a swi vana na swi nga lomu ka maferia hi kuma ngo ku famba se a swikoleni kani lebyi mapalestra lawa manharo hi mamahili lomu mapurasa ya vamotocyclist a gin'we hi mahili a laha purasa ya machichi a gin'wana gimahiwa a purasa ya le Nyarimi a gin'wana gimahiwa a purasa ya le ka Masinki vonke lava ku ve va motocyclist hi kumile a 175 wa motocyclist na hi va nyika a gonzelelo a hi kumile lomu ndzeni ka ku wulawula ni ku tirha ku contact interpersonal a 7,050 vafambi hi mikondzo ku nga amapeyan a ku nga a vanhu lava ku famba hi mikondzo hi kuma kambe a 6,315 wa vafambisi va mimovha a 526 vafambisi va mibasikeni a 888 vafambisi va mimota a 15,839 vafambisiwa lomu moveni ku nga vapasajeri a hi tlhela hi wulawula kambe ni vatirheli va mixapa ku nga 2,275 wa vacobrador ina hi tlhela hi kuma kambe a 612 wa vaxavisi ngopfungopfu lava va ambulanti hi hava wa kuma hi wulawula na hakuva vona va famba lomu switarateni va ambulari vaxavisi va fanele ku swi tiva ku swina va fanele ku a kuma lava vonaka xibomba kutani movha na wu pakela vanhu wu ta kasi va xavisa swibyati a va wu tshiki movha wu nyima va famba va ya xavisa va nga xavisi hi tlhelo gaseni ka fasha de rodage a va fambile hi tlhelo ka le bambi leyi va chikaka hi kona vanhu va nyima va xavisa swibyabyi ina loko va mphetile a movha wu ta suka hikuva loko va nyima seno a fasha de rodage leyin'wani movha yi hundzaka ya swi kota ku cimahaka xo karhi va hundza va biwa hi mimovha a rambiwa hokeni a ku hi hlengela aka ntirho lowu wa gonzelela kasi hita wulalaku a hi kumanangi ni timhangu ta mimovha lomu ndzeni ka ntirho wa ku fiscalização hi kumile a 7,560 wa mimovha leyi nga sechiwa a ku onhiwa ku yi tshamisi ku yini yi ni swikarati ke hi kuma a 293 wa mimovha leyi nga ve ni swikarati patsini vafambisi va kona va nyikiwa a mavhizi de multa ku nga swikhatiso hi ntsengo wa 298 wa swikhatiso a ku khon'wa a karata gin'we ga ku fambisa movha halaha n'winyi wa kona a nga kun'wa na kokokele a byala a ku hundza mpimo yi khon'wile a karata leya ku yisiwa Institute National Transport Terrestre ku nga yi natro kasi a ya kuma swikhatiso swa vumbirhi hatana hi wula n'wina vafambisi va mimovha a ku tsikani ku nwa byala mikhoma a mimovha mifambisi hakuva ku ta swikarato laha u ta ku n'wa maphoyisa u sechiwa u kuma ku ni byala u ta nyikiwa a multa kwalahaya u tlhela u tekeliwa papila ka wena papila leki yiso swinene u nga yi kuma kona u ya nyikiwa xikhatiso xa vumbirhi entawu swikarato mandziku wa siku a wu na xikomu xo rima hi xona vanana va fa hi ndlala ntawu ha rhamba hoken a ku ehleketa leswaku laha hi nga lomu switarateni hi nga kokokeli mabyala ina a hi tiveni ku hi fambisa a ku yini
0: xungetano u te lava ku fambisa va nga hi na timfanelo mu va kumini ta ku fana ni makarta
1: ne a vhiki leki nhundzu a hi kumanga ni mun'we wa ku fambisa la nga chusiwanga kutani a nga hi na timfanelo hi wona leswaku vanhu va ehleketa bya pumbeka leswo hambi ta hweti kutani ni mavhiki mambirhi manharhu nga mu kumanga lula kwa vanhu va ehleketa ku lava ku a ku khoma a mimovha va ya ku sangula a xikolweni ya ku gonziwa a ku fambisa mimovha va ya nyikiwa a gonzelelo swelo va gama va mamaizami va pasa va sangula a ku fambisa mimovha ha makani leswi va hi kona mun'wini mun'wani wa ha simamaku a wu rima a nayo ha rhamba leswaku okay a yeni maxikola xikundzu swan'we kasi ta kuma a moli wa ku fambisa mimovha.
0: A xikarati xa hombe xa ha vonekaka xi yelana ni timhaka ta maphepha va nyikiwaka wa ka muti wa vusechi ka mimovha ku nga xipensan'we. N'wina maphoyisa tirhi mo humahaku u hlengela hi ndlela yihi loko ku pimiwa leswaku loko mo hi lomu switarateni ku tala ka byona ku tala ka n'wina mu tirhisa maphepha lama nga nyikiliwa siniyana ku tala ka va ka lava pakeliwa ni van'wani va khala leswaku mimovha yi hohlokela a yi wulawuli leswi nga lomu ka maphepha ma kombisiwaka ka maphoyisa.
1: Hi byona para ku a mimovha wu famba la a switarateni wu fanele ku hakunena hini lexi xi wula ku xibudiswa ku i vinyeta ya yi komprovare ku leswaku yi hundzile hi le ndlwini ya or kutani hi le mutini wa xipensan'we. A lomu doropeni yi kona a wu tshamuleki mimovha yi fanele ku ya kona ya sechiwa ku yi tshamisile ku yini ya swi kota a ku famba yi ni makondisons kasi ku famba ke ngopfungopfu vulawula hi mimovha leyi ya ku pakela a vanhu a mimovha liya yi sechiwa ngopfu yi sechiwa ku wona ku yona yi ni makondisons ya ku famba tle yi tlhela yi sechiwa ku yona yi ni makondisons ya ku pakela a vanhu ke ya ntirho lowu wa transport semicollective collective entao hikwalaho ha tshingisa ngopfu a ku secha hi cuka a validad ya vinyeta leyi nga ndzi nga yi wula validad ya xipensan'we loko a validad yi nga hi kona hi mutsala a multa kutani ku mi hleketisa leswaku i fanele ku ya peta a movha wakwe leyi a yima hi uma hi wa xipensan'we
0: hambileswi xikalaku u nga hi tirhi wa n'wina u nga tirhi wa xipensan'we ku cukisa leswi nga tshamisa byo helisini byi mu famba njhani a ku a movha wo karhi wu ta na wu timeka wu ta na wu tlhela u zama ku vhuxitiwa na wu choviwa lomu tindleleni ngopfungopfu leyi ya kekeke na wu hi ni vanhu ndzeni ka movha lowu
1: hi leswi ndzi nga hala kulaa ndzi ku khata kumbirhi a khata kumbirhi lowu ndzi nga hala ku wula hi ku hakunene podi a movha lowuyani wu hi ni fisha dispensa wu ndiya kani leswi hi a woli nu ku nga matihlo ya hina ya ku wona ya ku secha hi wona leswaku a movha a wu tshamisekanga wu ni maproblema ximekanics a movha a wu tshamisekangi wu ni switulu lomu ndzeni hakuva ndzi wa wulile hi commodidad hi ku wa sechiwa kambe a commodidad leswaku a vanhu va pakeliwa ku va tshama va tiziwa ku va lomu moveni ke va kuma comfort ha cuka kambe loko hi wu vona ku a wu na maconditions lawa a wu oferise risegurance hina kota maphoyisa ha teka livret hi tsala nywade a kutani ku nga papila leswaku hi mu tlhelisa ku ya kaza xipesa hina hi rekomendani leswaku hi nga cuka ni leswi ni leswi ni leswi ni leswiyani hina hi matihlo ya hina yikalaku hi nga swi voni ku a swi tshamisekangi hi nga tlhelani swinene hikuva swa koteka ku a movha kunene leyi ku a xipensa u yini durasa sagemes entangu wa swi kota ku u ya nghena hweti leyi wu ta u ta ku hweti yin'we tihweti timbirhi wu tlhela u ya lomuka ku fayela maxi a periodi leyi u nga nyika na ya hi kona entangu ha huma leswaku wu tlhela swinene kasi hakunene wu ya ferile kutani wu ya cukiwa gawumbirhi leswaku wa swi kota ku simama wu tirha ntirho lowu ke
0: hambi ku matsalatsaliwa maphepha ma tala ku tsalatsaliwa movha u nga zanga wu chikela xipensan'we
1: leswo ndzi nge swi vuli ku hi byona or hi swona kani leswi ndzi wula ku mina ndzi wula ntirho lowu hi humaka loko u tsalatsaliwa na hi le kaya
0: hi ta va vutisa sogin'wani va xipensan'we va wula ku yimahisa ku yini mimovha wu kuma maphepha masiku manharhu a yi tirhi khwatsa
1: bya laveka hakunene hikwalaho ndzi nga loko a yi hlengeleni hokheni leswaku hi tirhisa mimovha yi ve leyi yi nga yiya yinene kasi ku yi simama yimaha ntirho a vanhu va tirhisiwa khwatsi loko va hi lomu mimovheni leyo
0: magezi munhu ya kumbitisela ya matsongwani hi un minuto kasi swa swi kota ku simamu lowu wa fambo wa mafambela lomu switarateni byi simamisa leswi ku nga hi na tinghozi ta maheka kani lebyi na ti nga hi leta ku vangiwa hi ku horima ka minawu
1: magezi yi nga na ya ku xamara tinsawu ku hokheni a hi xiximeni leyi nga minayo ya ku yi wonelela kwa mafambelo lomu switarateni ku nghenile masiku anayo lawa decreto 78 vara 2026 ku nga yi vhumetaku a kumaha ntirho wa kekeke a decreto leyi yi ta ni swikhatiso swa hombe ngopfu loko hi nga landzeli a minayo ha rhamba lava va ku kekeke a vanhu va ku mantirho wa ku transporta ra vanhu leswaku va simama va landza leswi nga swi layela kasi va nga ngheni lomu swikarhatweni swa ku nyikiwa a swikhatiso hi ku ka va nga landzelangi minayo
0: bongele magezo ya Justin Marko shilo ya hishashametela kushungetana hemitiro vanga emaha viki gihunzela kulo muzvitaratwini zva provincia dzimeni yakulava akupumba chikaratu chaku vanhu valuza utomi kubuhiwa kaminala kubaiselwa kavanhu kusuka kazviru hekwala hakatingozi ta ma ta lumuzvitaratwini tivangiwa kuhi memova ni yinwani mihlawu ya keketlo ya lomuzvitaratwini igemeta laha alongolokolo.

15 horas nem 57 minutos. Me tsikar mo inseto a shiti chen yem bani. Ho ho ka mi tumeto ngori di mi da chi chi opi muno. A zibiri di tsiko hikuni 9 ka junho de 2026. Mi tumu ya tu na tsimila ngoti nzila tia ngopi ma 16 horas hinata manama ngongo tu msani antena nacional. 16 horas ni 10 minutos na vi msungu ya mahungu. Msana kia tu nara vetero chinchen ma bulo kalambi ma 16 horas ni 30 minutos na manama ngongo kwa sikati. 17 horas hinawa hita manama ngongo ngori di mi da chi chi opi. 17 horas ni 10 minutos na hangala salo chenje ni mabulu kala 17 horas ni 20 minutos ino wa hita manam nongo noko bela ngu nyumbani hibula 18 horas mahungu ngu ntumsa ni antena nacional kasi ngu bimia 18 horas ni 20 minutos na wa hita manama timu ya ditsiku uchenje ni mabulu hinguzi na wasilongo lokani na kala mbimia 18 horas ni 54 minutos ino wa hita gemeta ndima ya tunguli dimi da chichupi mitumu ngu ya kumanza ni kamina Sandra Masango ngu niti na dao sentu wa Raji Msambiki ila kubeka kubonga kawa na ngu loko di hilombele nzebe. Itisimamo hilomba kala hiya weta ndima ya tuwa enyas. Yukuna vela wingi city unene. Ungaluzi ndani katimini tisangatinga hinata manama hongo ngutumsa ni antena nasional.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Saidi, uma pedia mapia. De pulo da cabanissela michiquitelo, dinacata.
2: De tudo tonto. Tanto me sabujane.
1: O fana de uma pulo mangamaneca machipinda. Nikawa iwa inatimbila ngu inti ni inti kasi kubalela ngu sana bachabanisela michikitero.
2: Tatsura, kachua chikate hinambiwa hichiwa kule, wakona wana tibila wepakela, hino kala basi hichiwa rinzela.
1: Ditsure Sayedi, alakanya impondu wakufike la malaria niwona wahu amwa musipitali kasi kufike la banana watu.
2: Ditsure, tuwambata kuu, hino wa hichikala ngu ntini, hambiwa nana wana wachita vasinaru antini kumbe utolua mpondo ntini. Ino waishikala nguntini wetana yunguntini michikitulu iwa?
1: Ngutonetu, Saidi. Atiwa tisa kutona luku cha mkela michikitelo ngulikati dokata. Kula kuwe uchi uleka, dozi ditsiku amuka ntsudi kasi uchi pepa. Ngunsana uchi uhayeka nyumbani uchi otela hatikawona uotsi masiku. Hambilo kuchibandika nikakuna titsuna. Kula kuwe uchi tumisa michikitelo. Ngoku kakuna nguva kusina titsuna, kakuna nguva kusina madwali ya malaria.
2: Ngutona, na gela vote vakele ni vangu, hambiva nana vana nava gela, vete kama nana vahu kuweni kovekala, kala kuza vete ni nguwa mpondu uwa vadingu intini. Rwama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadu wale amalaria. Chika nikisuya tena kata udahu. Chali sima katote wudu.
3: Malaria fora, fora.
4: Malaria fora.
3: Yeah. Vamos todos nos proteger.
5: 17 horas e 14 minutos. Cota ringa um barra com a. E na hora de ter a zinzata com a Ria, nenhuma zinzantina nacional com a Rita Mana. Mahungo, Yamtumu, Watam Sangano, Watamabindu. Wao humela kwa nwa dropani kama putu. Inka mwako nwa kwa hila vetra batumisa nukulu utiba maneka kwa anwa dropani kama putu. Yukuna vilo ingi situ nene.

0: 18 horas ni 16 minutes. Mwengisete kembe muhi la kula veti la matimu ya ditse kumuri tida abili ya kundena.
1: Matimu aditsiku.
2: Nove ka junyu wa dembe da 2022, Mosambike achichatwa ngulikhati lokhata kuva memba ya hombe ngutu ya Conselho de Segurança das Nações Unidas ONU atsiwa Nova York. Kuvide di 9 ka junho wa dembe da 2022 hawa Mosambika angava achikholwa taku ana vachilumbana ni Nações Unidas hawa tengava tichiwoneka kudiho kudokudikisana ka hombe ngutu nguva thangele vatikodatula Mosambiki vangava vachiti lava kuveni kuveva editi member não permanente ya ma Conselho de Segurança das Nações Unidas makaimwe yuiwa ingachiwa ichilingana kuveni ku Africa ava achikombikiswa kuditi kudimwe dobase hawa Mosambika angasikota. Mosambiki avide achamukela ntengo wa na mwaka 192 wati votu ti wakasi tingachidingana kuhini koma tiko a Afrika mewa machikombikiswa nguliti kudiwa datu kukela kadi dembediwa hii kukadona. Tidinga ngutiwa kanganga uwa wa Afrika Australia kuvide kuchi wanekata kuhini konguka saula manu wati dembe da 2022 kuvide kuchi waneka mpela takuhini konchawa wa Afrika uvide uchu humelela ngudidi na da Mosambiki. Atsewa upemba ka Afrika hambikambe ni ulambwe kakona, hambikambe ni hagari kakona kuwa kuchikombikisa kutaka ka hombe ngutu ngukuwa kudikombikisidwe ngu Mosambiki kuwa kuchuwaneka disi tulusira arusi.

0: atu finale ya Congresso de Vienna. Congresso ya Vienna ivide ididibanza da hombediwa hawa kungawa uchuwaneka wa ambashadoru ni vanya matiko hambana hambana. Ati watenga wati chuwaneka madono wakuni kukuwaneka timakata hombengutu kanzinda waliti koda Austria. Ngu masiko a unka utuburu wadidembe da milu usenji 14 kala 9 ka juni wadidembe da milu usenji 15. Atitinga chilaveka mutita kuhini kukua kuchugumbwa ntengu wa hombengutu wa matiku wa kudinga na kuhini kwa aya eku amalungu meba machishula ditiko da Fransa ya Napoleon Bonaparte. Kamati mo aditsikulora muno hivide hichi bobo atankuwa kudichatidwe ditiko da Musambiki kota memba na mpermanente ya Conselho das Nações Unidas ONU atsewa Nova York ngutitsi kuda 9 ka junyu wa dembe da 2022 nikuwa kambe kudi saini dwe chitumelo na nishatsewa Vienna nguli dembe da 1815 matimu madongosodongo wa bilu ya nkundela Luis Batista ngene anga dimichinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
1: Zaitoraish ni 20 minutes kembi muhila kuramba bilu nya kundela ni mnungono kubela ngunyumbani hipula.
0: Bela ngunyumbani hipula. Nungunoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hipula. Nguta na vingi sivara di Musambiki, vanongono kubela mnyumbani hibula, imuno hipola mwa di dropanika inyambane, hitabula ni mweyo ikureformada, achituma infantaru provincial di inyambane, ene wa mazwa otse matimo aku akwa ukalulewa, vanana wako wachihanya ukalulewa, nitosi tana wachichamusela ngukweli na kasini reforma yo kukayona, dinadakwe iliunisi makuluwe. Hahana Leonisi Makuluwe kumboka tu vovo Leonisi Makuluwe wocha ni kukantini mkwako nichide
2: nichide ni ntomi nalosa kawatawa nunipu wako nishibabu wata katisikuda muno vela ngani Leonisi Makuluwe nishibabu wata nguta infantario infantario kumanikide ngudi dembe damino senchi waitenta isinku
0: inawe yangu tone eto kukata hila kuziva titaku ene mameli unisi kumbe vovoli unisi angaba divile kidungu madembe muni ahaika ambe akulisa kuchani
2: ya ngukubele kwa nivile kidwe district di Nyarimi na lokalidade di Mahalamba minu senshi kwa rente yoldo nichikula ni ya maneka ni dimi saumu kumbi mkona nga mahakona sigondo sotilele Masao mkumbini berengo wa itenta isish. Ngumino senchi 67.
0: Uchibela chikola.
2: Uchibela
0: chikola ngu 67.
2: Ngu 67.
0: Primera class.
2: Primera class. No pasa. Niberengo 66. Ndao je gonda primera class. Ante ni maha quarta class ng 73 go erro ni kuka ni tsulisa maputo ngotati prako nya sama kola anthumo ni dia thuma ni phetiri kuthuma ng 73 is dia un ng 74 dia un de janeiro de 74 já phata kuthuma direção era assuntos sociais. Assuntos sociais.
0: Ujama na ntuma maputo.
2: Nyama na ntuma maputo nishituma assuntos sociais. Nguho.
0: Ntuma wa mfumo.
2: Ntuma wa mfumo. Nishituma kreshe kupeta. Ntao kreshe kujulumbana nama assuntos sociais. Ngustente isete nizula kurso. Ya oa gente.

0: lava tshamaka lomu ka mandhawu lava va nga ka kululama swaku loko yona vula kutsongwana van'wani va lomu kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vhumela kusuka va famba lomu ka mandhawu laya manene ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga ha mahekeliwi hi ku luzekeriwa hi rock leri purike swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyana va laha kusuhani va lomu ka mabaxa van'wanyana va lomu ka mandhawu laya ku nompodiya va yakile ku nga hi lomu ku hundzaku mati ya mincongo ta ha kombela kambe xitshungu va vhumela kusuka lomu ka mandhawu lawa ya periku va ya lomu ka mandhawu ya manene ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi vona swi basisa ku timbilu ku kheni xitshungu xa Mozambique.
1: Asisa Alibai, murangelo wa huyo boha aminawu hi tinyimo cha provincia ya Inyumbane.
2: Ile ka 21:10 atikweni ka Mozambique, Radio Mozambique, emissor provincial lo Inyumbane pfukeni mo rekoma hi 101.6 FM stereo, lo mdoro pentsinza ka honwini 102.1 MHz, zuma singa 89.9, kisiko 89.0, pand 88.3, kafonyololo. Muhikuma hi 88.0, kamabote 91.2, internet www.rm.co.mz. Tomás Valoi, hia na longsela ku amahungu ya usiku, hamulosa. Tomás, hiti hia ti hokumhaka, kipelile.
3: Kuneni gipilili na kulori gipilili mingisitu wa kuranzeka mahungu ya usiganya mwata mwala leja kwa kusanika makumambirini klano wa magidi ya mchikitel yana iti wipakili wa kusikala vigita kuka distritu ya likapandi. Lumi nyambani mazana manaro ni kumi ni wambiri vano vanga babi hetishanga ila vanga baba chumiwa kama distritu manaro ya provincia ya Inyambani. Akatangu mangulu wa provinsi Inyambani a vikela lisha ku a tindawu leti gunisaku a swigondzo bya vanhu va hombe ri va fanela ku ve ku kumeka na kona a mitirho yo karhi kasi ku vhuna vamamani lava kumekaka ekhekhe ku ya gondza seyo ku sanguleli nyamuhla ku vumbiwa ka mitlawa yo karhi kasi ku nyika alisima ku gondza mabuku leswo lomu swikoleni bya provinsi ya Inyambani hi lawa ni man'wana hi tive hi mahandzisa loko swi ta ku 22 na kulori ni mingiseti kala seyo ntirho wunene.
2: Bungil Tomás, tshama hi mirindzela hi ma 22 wena na Luis Batista. Vinte e uma e doze. Colossa Carrinã, Rio Change. O Change Gui, Lumbaku. O Magali Fak, Nikirikita.

0: Ngu ya Inyambane.
1: Bungil Tomás Valoi na Luís Batista Mahungu, Manguan Mahungu, Manziko Hima 8 e 10, Laha Stichine. 22 horas, 10 minutos, em Moçambique.
2: Canavula. Kamashirami. Kamahamumu. Hichikam. Yakusawana Mungset. Uchigero Jakumagahin. Yumbanyanzi Utia. Mungset Radio. Rádio Moçambique.
3: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
4: Reba Said, como te vila marrungo, a pulga o pagel ganjigitelo, gita sangula.
5: Lejo, a catilegue, vai dar uma essa guia na pagela lago.
4: Madala, madala, junga ta rambara ni pulga nguachimo, kuna ninjo quata, estofamba, rimuti ni muti. Jumachi tsalela, jitkela, jitilaikela, kunikela, amijigitelo lei.
5: Oh, jabongeka, inga ta hakuba mifuka. Hey, Jum, dizwaku. Hali kamichigitel, kuna nima vikirela mawani ya mabajila. Listen.
4: Ula utisi ili saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshipitali. Kasi ya klavi waka vanana. Jive kelo lejo kasi hapona kama mabajila wa.
5: Jamatsenya. Hey, kambi chana tsakisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kanilejo. Hifaneli kuheleketa vanava hina chipitali kasi wa ya klavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitela.
4: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleje, ijumahile kumalende nzaku, amukela amuchikitela wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku lahanzutini. Hikula nzela, uteki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu u ikala kukagona, hampi kungena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna, kutani zezezi.
5: Zafama jale nzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu vanga suki suki nguvu ni kufafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali kasi vatifikela kazezezi.
1: Tifikela kazezezi kwekela nzini ka mchikitelu ugumbilu ya ku lambeduini kutani kasangu gawena watch masiku.

0: Tchizimlaluanitcha Viena Tchi Sainuahi 9 ka junho walembiga 1815 kano nimune masiku Napoleão anga sehluliwa a Waterloo ka muhlangano wa Viena kuve ku buliwa lezwaku a matiku ya tiko hombi Europa muwa fanele kuve malongoloka ndlela yinwe manga dumelani patsi ni kuvumela ta kuma dumeliwa. Mwingset nyamuntla nga ta matata hinaku 9 ka junho walembiga 1815 kuwa sainiwa mukhwepa wa ugamu nga ta hingeleta kuve kumahiwa a muhlangano wa Viena. A matimu lawa malongiselwi matlhela ma hingeletiwa ha mina Americo Mukumba Machado Junior i basopila mchini.
1: Matimu ya siku.